0: on www.arubasun.com. Aruba Sun, beach is life.
1: Sigurabo biyahe ko enya. Biyaha dushi isigur ko enya. Sigurabo biyahe ko takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ko enya. Safe flight!
2: Heart Radio. Heart Radio. Heart Radio.